0: yɛrɛ bɛ tiya pɔ ti talo yɛrɛ tiya da kɛra tiya paru ya bɔgɔ ni kɔm cawa paru ya cɛl mɛ o tiya no cawa mɛ nu maxi agro input ana yɛ cɔlo pire na hama no cawa paru ya riyo kiri mɛ kari dusho wɛru ya nono kaw kɔkɔ mɛ nono pɔ yu lɔ nɔrɔ ame kare ma kare na chonu beru gigen kere mada mernu petia bera ber ti kare be beru gunu petia bera ber genu nu ngolo poko tinu ko ti ti nu ti kere tina nyira rio kere wo ba chel manguti nu tinu ti adek kwa ko gam ko e matia de ti do yen
1: kwa
0: ya yiri tieni ko
1: atie
0: apoyo ruenyo ba
1: Anna apo yu ni diwari.
0: Hey yo.
1: Anna tiye gira.
0: Apo ba ngwo he.
1: Mare kai tiye na ni dawa.
0: Apo yu titwal.
1: Yai kita tek.
0: Ado nyu kiti dawa.
1: Ba me gu shomi.
0: Amen.
1: Ni ni ya ni anga pa.
0: Ya okay. Ko beria more titwal. O go yugo. Riu maro beru me pige pige oh oh oh. Yala petiye wakati ya kubi nu aditi genkere manano duongere amin genkere madamere unu poko genu tino ko doa kubi ni unu tikero tina dek nyira nu tia rio eka wobi unu tia chel ento wobi ya nadongo nyualo dong mea giki nyo tijo kera me nyualo ba mono nyualo ba mono kaw nyuala deki rat tetie ko mago ti nyuala kum dar yo keken mago kum da cheli long ba kum tong wuru tang te be da ko so lo ya gen kere ti madam er no nyuala gen oti no arama dek eka awu anyira na yo ga telu yo eka awu be dong te dong che angira mena awu be do te dong che so ya kira kira nyira ryo ni ene a chiel ena duongere unu to tere maro me wewe yini ngiyo tin kao ni ene toruge maro toruge ma pien ngiyo polere o tin kao job kobo ni o tin kao beda muola muola a chiel ya kino bedo an ana muola muola mana beda tin kao muola ta so atin jaw no muol pero beda tin kao to tere maro maro moro eka tin na marioni ambo beru nyako ni ene paper dong maro to twal eto to tere dok pe maro pien eno nu loho ngiu ngata loho loho kum loho at dangkai ti wunu kere loho lokoro so nyako maduong ni ene jote binu nyomu ko karame jo binu nyomu ko nino me yiringyo kom manyom katie inu tombero kanono muodo da nuti kanono jama pora pora time manota ke en kori nyoma me winyana tia kobeni ene tie so nyoma nyako ni aduong yene pete bi bera bera ber pien me achiel chwar nyako ni kere jo achoge ungole ukelo pe kobeni ungola ngola ukelo kere jami ame peo romo wangyone karamo kwero gini jema mepeo romo wangyone yi jote pete bera yom ento toterte kobeni ba ka tintia wo moyo ture ka tintia wo ture iwe ko lollo ko lokata ta me pieda tin eru den wo ni yillo ni po bere yom piere no nutia di manne me hiel do kapol dia meto diegi apol dia meto manono chenne aduong dia meto gwen dia meto koringo jema pora pora jema do kwa her kere ko manyom urutia meta pol endi guma rai tenu wo ni chwar nyaho ni ametia bi nyomo nyaho ni nu pero en na me olone atin ki sikara mo bir bati amino obero atin ki eka le tera binu binu gire jo mago ti ukele eno te pete binu kere jamme me o ramo wangyo yini ngiu kore jamme manna me yinde ko bria ando a binu kere kita do atie kere ko jo jo gibalo ni yin ko bin kel jami ameromo wang jo peote ngolo gironuti ibelo mengolo nyomunuti doka pol dige ngoi pola manu Ricardo gino binu donga doko beri gin kel jami ginte kelo giname peoromo wang jo Totorati ni teko buri ka tinche do nuo yware we ka tinche wori pe mir job koko ko pata ta ko pe mecha ko ni pui pira tin we wori kara me onu public address system tie me kubudwon ai ka nyom ai ka jotia pola pola jokom tia pola pola so kara me jotia pol e ka dahoni gin kede chware otelu ngare gere yor ta wot gere yor kara mo lu ngai yor ta ko ni ba eniti nena ni ya pe yom pintien kope an jemya me okelo peo ye wang ada peo ramo wang kada chiel so da khoje ko beniba atin dong kare ne no dong atin ni dong guma ber obini chieng konu ko ngobini wo enenu raj endu mando obini chieng da gina me atin ni dang ku kobo iwini yiri ko beni en ibera ten ki da gire mere maro pe da jeme me ne kelo ne magoti ya mora ra ra ra do yin we khate ni wot wot tere kare atiti wor wor no ture kiti i we ko bu ko patata te ko beni achaka kere giki en yena ko beno dang kado ngi maro tiya me yi cha kere yi ne ti jeme yero tutwal en yena jalle no le te do nyu wa ko kar mo do nyu wa ko te luongo mi ne re mo te ko beni an ba an te kwa nyu to mo ko pe ati mi te ni ngator mi mi ro tom i cha wa me pe chu nya tiya winyu cha ngeni lo nya tiya rara rara o oh, o oh. Le te pakeng to mo ko da te ko beni lo cha jon don to mer ko pe mi ta kari chiling pi ra bi cha me lo cha do gi ra cha e chu lu lo cha do dang te chu lu won tom ko du ya te dalo to ma te wor aya nyare en maro ne inina dung jotia nyom jot etlata pangotom karamo pangotom jote bino jote kelo jame karame jo kelo jame gin chao te kelo dokoro me piegi koti maro maro cha motia nyutige mana bien yingone jo komen ya ko chake o chake jo ar ile ya don jote wori ya wiyo ta wongeyo ngi lote wote yengu wiyete wote yengu wiyete wote yengu wiye aya kardo jo ko bi jamu keno keno keno ma tima e ka jora te tim tim tim tim tim aya cha kardo nyom gira nenu da don kare por lok te tuma ba da te tuma pot kardo tuma pot jo te da ko te uberu pe kar me jo beru pe nga jo te pi jo jemme me chime me jo yobo kar mo mi jo chime jo yobo jo te chim ha jemme da te tuma ba e cha be don to metia ko no ata wot chame won tom tie goyo tomi eka te wot te wuko bene mie kong gilo kong karamo kwanyo microphone ta meye le te wot chung kanat ler tangala te ko bu mego umege kere mege amira ni ko bene nyom miru beda man apati kuri me jo mogo me ubinu kere gin noro ke kena me pe ramo ramo rang wang dano dano man ka yini miele miele gonya amel ni ko biri allah me wugwe gum mi wo winyo ka ngata miel miele gonya na ka wanu ruyo pia ruo to mara me ngata ra kwanyika petie nu ngo me ngata ro nu ocho choko nu nu podo tero me den no podo dena dena por wege por po opo yore lo ta gere ta ya cha mo ya te makapot ko bi che ke ke ni ya wor ko ba so le dang ta bi no ya ko en to lo po bi no ko be gi nor ko ke ken ka ni jo mi ala gonya nyom mi ro be da man so titu me mago tia me nukare gea me kara chon tia me nukare gea tia mo uwar uwar tia unuti yea pelare ya nako bene me kaiti nyono nyono kuma gonya dang peko moro beda pe dan nuiti dang kumi nuiti filo kum ore yelo petie da kati piera ario ya bon wenno karro ikom chawa apar ya chel manono me otieno were chela ber to ala meno atia tuhor kanono o notia ya oluoni 170 mago ngio kar nachino jo maro ko bo kere nying jamme kada nying nye uluni 170 mago ni kani 1 coding kani 1 coding sukuri wero yamunu tie chon nacha ame chawa ni dong yini nuni aha mana uluni kani war kani ber nyira pe eh ma hinu goya to twalba apoy tie ba
2: apoy ne
0: yini tie ni ngoy ruen ba
2: ah tiene ruen ya tie
0: mo aba
2: Amani
0: mo. Yipe nyo ni mo anya.
2: Amio, eno mi ari oke. Mani kiria. Iko uko to do do ko wiye mo ro. Adongo ko ni diere mi ale diere. Ente won mako ye diere da ka me ter do bai ni ko bi. Iko ni ah. Oki wora ter ni pie da ka me pie ko ru pa na pe. Umar do pa da po ye pie diere
0: no ye wa
2: no ye a diere ko ni wele ko li un ko a wele te le e man diere ni ko come e ya kar kar diere e un bi na po un pie diere un
0: ma da a ko bodo ngalo
2: ko bodo ngalo Yo te tu yo te lu lo de lo. Poi jamo. Ame pe vena pe yin nyom de poi bin na pat. Ana poi.
0: Poi de twal.
2: Dun kopia te karaj.
0: Na te te.
2: Ana poi ana tie ba.
0: A poi poi tie ne poi ba
2: go. Ni ni. No wa ti kare ke den ti ginu tengo le por kan ti na te.
0: Sare. Na te ni.
2: Ikombe
0: kwa ngonya. Ati agonya. Apoya.
2: Ami te kwa nene lo mo lo ni tboro liki kati. Imo tan mo ka lo ni tboro liki.
0: Boro liki.
2: Tboro liki.
0: Nye do gledo.
2: Ni tboro liki. Ale yon ati.
0: Okay.
2: Nye.
0: Pange yon.
2: Kum na ber we tor da na ko ni tor lig ni tor lig kom ko ka ka we and the ka we ni te kara
0: atu tere apoya
2: a mo re kom a mo to jo du na am to ko bunya gi no mi do wanno
0: atene
2: e jo ke ni ya ke
0: e do
2: ni ko re ko ni we ge wan to mi to ma ka ko we ge wan to mi to
0: Where I go, she want to maro.
2: Wait, look down here.
0: Yeah, no.
2: I saw Wang in here.
0: I'm not in here.
2: Oh, the woody peng here.
0: And then a peng here.
2: Where I go, she want to me, too.
0: I'm not in peng here, where?
2: I've waited
0: to run. Hey, oh, yeah.
3: O food ma pati kan room ngator ko lab jemine lababa ko ni pour wori chan nyik cheme megwa general store ken kan na will bear ye ne dipu pour man ti to wa pour yabre nyen na patam ni ratil nyukila nyen a unb so pimu ten wumne pe kwala pour ken nyin waga chelor megwa general store will so ya nyuage sunflower bell kal kri nyik chemu kana polata kar kwaj boto pouren mo nyik cheme kana chil wek to ya be Yer lage kere no top we nyik chema ya paj bodwa pedok balle ko chuke lo bako gai ti puka par dokri mal pedok e ko kere wop wa kere sto go ka chimi megwa to chal morka naga pachu turi chene wake komi ko ma ber mera.
4: Megwa General Store, nuweri yu chegere. Obuj bimere kere GS Petrol Station. Otie gini kona house no. Chigi gini kere Tropical Tree Nursery.
3: Pichat kere nungu ngecho kene. Go chimi nora bira bira ryo. Aryo a bicha biru. Angwen nora beach. Megwa General Store. Pimedu limi chingu pu.
5: Cleveland School of Nursing and Midwifery Soroti. Manka kwa nuti jahatala mocho chwa lawaho tina meti uti jahatala kakare. Ti komite duwa kuripoti komi. Uponyo certificate in nursing kere midwifery. Piyo tina mo kwa nuti penyeri kilacha mwen mechinia. Tenu ngudi subjects me sciences kunchora kere lemon dati ye. Ti kere guma mwela mwela me kwane chukulien. Ucho ayo kokere dula mebuwako me ponyeri kere tuku. Kakwana lach kuka kuka. Widi burutina nyira kere uobe. Machi link tuwe chame liel peto. Liktuka lacha romi naboli stadium. Wifi meno no mepo kuinta nerechimu tino kwan. Kere jolong. Kere library. Buke ye, ila baratore paratas long. Pijuame apache division za ngwen long. Omi utina ngweni division na chela chel basari. Hame anyo alwelo kajomi kwan. Atinte utoja toja kwane wichola director. Agama pe kwane duma biru tiama ware nyim. Kun kwane duma bira chakari nda bichi ya duma biri mwane. Nuongchukul kilomita za para bichi yu ayai soroto city waru moroto o town. Pikubereko ochimi na manota bira bora bichi. Angwena bora boro. Nota bora bichi. Nyonota bira bora boro. Abongwena boro not. Ariwa chela bichel. Kape inu waraga maya game radio station kan. Unyui Golden Gate.
6: Ideal guest up. A manu kere lua kucha pacha na joke kere kao pao kawe ya man. We give miru wilu kwa dog pacho fi mita ideal guest up. Kara, rooms tea self container puki yode. A yigi chila tai wile yota kao kubingeja rati. Iwao nino mera gwanya pae neno yiku piyam nino. Gai ya idika man, chai kumi. Wi-Fi noti ya gabu internet chimi nyui computer nono leme. Utie DSTV ya nyuru film za papatu dilulong. Conference on la chel pe jwan le chokala papat. Bar, pool table le mata papat e galo wankele kwae wikuj. Bebit pego perete chwaru pal chwana chwana. A man cha galo weka ya ideal guest house. A tie chekere road, kai ya runabout. Igare yo pimele Victoria. Tu wot kamitas mora no nok. Wanu cheka ne plan na madere che tu chem. Mwudu tia ta, naka poko buli wain. To yongi yali ya rakere kadu. Mai, kai teru customer ideal. O yomu yi mo chot. A chokai teru wele biche doke le malo. O mwudu tisa ta chil. Pi booking ideal guest house a fight out. Go chimi nora bira bora biro. A bicha bicha la bicha. And when are you not? Ideal guest house. Tiko my ideal.
5: O bicha bicho me PAG West Lampa sureti kuberi kero tala me chukul PAG comprehensive. O yobu lega dit me duwa kopoj boto ba pe chukul man. Piyo ba yye ya bere mo hatutumia riyo piru wa dek na hamani. E yonge jami bera pe yot. Entu kecha ba mi chukulu taguru ya okoy wich ni be chwake boto kurutayo. O kwari u kwenye u nywal kere jolong. Lego mana bere tieni de piru wa bich duma biri mohani. Chako chawa ngwena kenmo diki di chukul. Kunda do chaho kere tela nyen. Man chawa meke ya rapama me unu rete. Kere duwa kukuwa ga yamuru wenyu cha. Meke mia chora riyoti ya para biru kere chaya piru. Bichela chelti yangwen. Olego pedwa ko pojpi ya bere chukul. Eote lego gumi komotina nyena modonye chukul man. Uduwe yeo kwere dujme PAG Westland Pasuret. Upunye dujme kanichati Westland RDC. Meye mea paj municipal. Wankoma dek mea kere division. Kero tela dujit wama papar. Uwibie wama papar. Chua mut. Onywa la mut. Inu kikwane chukul man. Uwidi me chukule primary kere senior ya paj municipal. Kere paj diswe kaloro. Kere community duju rumu chukul man. Tuha kwenge papar nyutu diro miel. Goyo ban. Duju tina nyuti komge nyimduak. Odor yuwa manu biru chia man. Both Kenneth Ngom, director Metro Pullman, Kedda Edi, who were in a machimno tabira bira rio, a rio a bichel and when, a chel and when and when both Yaman board in your boat director and a manota bira bira bong when, and when not a beach, a bira bira deck, cape boat a head in a manota bira board and when, board a bira and when, a deck a rio a bichel.

chunya ti kuno ene ne na bere ne weekend ne ana bere free ay computa kapetwere ma ay wura wura je ne duong lao ne Mr. President

0: Okay, right. Poi mateka on radio do cheni manu weho nen tama menua katiyo ho borikane no. Beru daho, beri cho rongoi chim, te mi yutam botu minwano, wope kere ngoa yini winye no kobo. Kai mi yutam, beda me, mi tama rongo konye. Hello? Yes. No tie pien kade ne no dana maye doctor gi
1: problem mo ko na we no ko
0: eh
1: e ko ar kara no do ran kai mo ya poto ma to te ne mo pe ti ga bere ke ka no be ba ha mo yo be ya an te ga ba ja on is war da la ho yo
0: mo na pe
1: ki da mo yo na o ke no
0: a
1: pe na ma ya
0: Ate winyo. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Okay. Wahane kong ato kene kang. Hello?
2: Hello?
0: Hmm.
2: Hello?
0: Hello?
2: Mwene man mwene. Nga wila.
0: Eh.
2: Ani sa kwa ni kwa ni operikam.
0: Eyo.
2: Moni yuri tia me tia tia sa kwa ma wubu. Mi ya wubu wa ti pe ha mate. Kala o megu no. Kwa ni jeni me ha te ko be yu kwe tiene. Me kwa ni pe ki me ti ure gi. En dok te kwa erako. Ma tu e ni mo pe ti ti na be. Da no pe ti a me tu gara wubu no. Nyo ne gi no ki jeni dos kwa mke ti o ba.
0: Ah.
2: Wubu no nen ka yu a be er me. Je me ture te yo bo de ko abe te no ka da ho kene te ber kere no de ti ani no endo ti ko be ma yo go no ni e ti bo bo ni ro ge go wa ti dar mi ro ge dar wa te man
0: aman no
2: e ni na po yo no
0: okay po ma tag ba
2: de ba
0: okay right okay yala petia win radio man no be ta ma meno ti ka ti o ka no Wane kwa ngatu kene lo? Oh, sorry. Chime ngolo kwa win radio, yina mene nweti hea ata line ato rongudu kuchen, temi yutami. Hello?
3: Hello?
0: Yes.
3: Poi wa?
0: Poi matek.
3: Poi matek.
0: Hmm.
3: Yino ke Walter, no ma chambia.
0: Yes, Walter.
3: Uye kwa kumina no.
0: Hmm.
3: Yino tamo mi yutatama no.
0: Hmm.
3: Mira my chan, mira go bear, mira by.
0: Hm.
3: In a man of your work, I can't walk. And a little hang on, this year, Tommy and Miss Jamal were for two.
0: Hm.
3: A young like a boy. So, when a down of every year, we learn a pair. No near from a year to. No power a year late, near Tommy from Daho, very short, I cry. That's a dumb meal, a kind of a pine. No, I'm not here. Dahana ini tu ni tu down dia macam apa tu? Betul je. Jadi mereka gerak gerak. Muka aku macam orang dia. So mau main orang kau ni dia. Harus gerak dia mesti dia nampak macam macam jawa pebet di normal tu. Ada apa tu? Ada tengok macam apa kok? Dah yang kau pun gua kahaya. Dahana dia planning kah? Kamaru berbaru ini. Tu kapar ruinnya. Kami itu siapa berapa yang mau orang. Jandut, dia dah hajar jam itu tu. Jinor mereka mirip yang bapi. Dia berbina mereka kau yang jadi. Tahu kau yang naik meja. Tahu kau yang naik pun payah mara dua wira yang dia naik pun. Kalau kau tu punya, no yo, no dongo wira mana? Mon yo kira kira. Kira ni ramai dia. Kau tu punya.
0: Okay, puai ba. Alright, hello.
4: Hello.
0: Yes.
4: Nina poyo gamba
0: apoy matek
4: Mana chiru bama ene.
0: Okay, chiru bama.
4: Chima luga.
0: Yes.
4: Anateke ni mwaka piyo bijuwi ya chel.
0: Hmm.
4: Amiru ni akonyo mina wakiri tam.
0: Hmm.
4: Kuna kubuki ni manu po biru dako mayari.
0: Hmm.
4: Dako no loka ene biru bama. Mega gino tiya mo tiye binu juhu jeme banga banga tuma wuno gi. Then they are large, they can't write in you. How are you, Piero? You don't do can know enough. I mean, I care for teaching my job poor community up. Pier Nino, Carl, Rangang or Amadogi. Any new doctor can end young when it's young when, but you build and young when it's young when. And work of can enter your land, Nina. Cadi come a wood of it, Romane. Kerengano ya rompang pusi lera, mewila kalan nino. Kami ubiru mene. Inu jamin itu muka duju. Anu rekod bilonri dono dako no pobiru cegat tuan. Maulai na par. Karena kadano nyal kanu. Ena babang manu titi di majati muammo ni di bokeh taketino. Kun kau cara kena bilu jalatino kopori kanen. Man koporan leta mewinya dan timur romogo. Ki winya
0: atia winya bet twal
4: man to petia tin ka ture tia po tata ti muro moko gaho ya nene nene chiangwe ne chiangwe e u chat lan nino ay come wudo ja go da wen no fa fu ki lera me bi go to ka lan nino en mer ka la ka mer ro come o minna kayte winyu ko pa ni mo da ka pa mon ke chegi Apoya ba.
0: Okay, apoya matay.
4: Yeah.
0: All right, apoya chude bama. Yeah, well, I'm not going to win radio line, can I do water in the law?
5: Hello?
0: Yes.
5: Apoya ba.
0: Apoya mer matay.
5: Iti lo kare, ngo cheng, alo eri cheng, bale.
0: Okay.
5: Ana winyo concern no mena no.
0: Hmm.
5: One bully, one mwahwa, one ilono, bojra, marong.
0: Hmm.
5: Kita baru punya, baru pergi. Tapi aku malah tanya, kau nak lihat?
0: Hmm.
5: Mana karanya? Wan bulu surat apa? Enkau ini dah kami ini tim itu baru kira. Ia ada tahu nama yang itu. Kau bunyi kau kamu orang luangi bunyi wen nikiri di area malu nak kanu no. Tahu pergi aje. Tapi kau pergi noru kangen okey. Kami ini yang ini baru kira dah.
0: Hmm.
5: Eh, when you mean no conica, no, again, all. I'm a quiet in it for. That we can't look at me, Pajetipe, one of me, no, but the poor me, you got one, and I want to see what baby you are. And as I go cover that up, you got a good girl at the yard, and you go cover that, no, and it's a little bit of me, I'm a pee. But no, keep going down, I'll better go down. It is a journey. Kerjanya nuat ya kamu ni umi nani kau ni umi kauan dah ni kau dah gugur ni obat tetapi umi beri nuat tetapi bawa punya sekarang mana ni ye ni bini kerjature kan umi beri pun ngatu punya perbaru bahagut kiri dah.
0: Hmm.
5: Ya loko ya kau dah kerjua kau dah ni kau nak tunggu dah umi ni kat si winya jin kau kauan dah ni kau dah kerjua nak tunggu botu nyual leh bawa nyual leh kau wud tem kau punya kau anu jinit si winya kau win kita kena punya kau kau nuat ada punya ramah ramah kita jinit si punya kau kan no. Lukdo nara, itu wajib dong kun. Dan mungkin peti kita ada ini ambil punya kereta dua kali lain nara mau kau nyikori. Ada yang nyikori dah nak kerja loh ini angkat itu dia tunggian loh kereta lah. Kali itu dia dong ngaji kue nanti punya dah harus terhuding, mau dihuding tu. Jangan wang juwer ni kaya jangan wang juwer saya jangan wang ah kerja dia kongki. Anak boy.
0: Okay, apoye ba?
5: Yeah.
0: Okay, right. Mano tama menote wetikato in radio. Yeah, wekwada anen ngato kene line kanene. Hello.
6: Hello.
0: Yes.
6: Na Lucy na Zoya.
0: Yes, Lucy.
6: No, no.
0: Okay.
6: Atwa tamo kika.
0: Hmm.
6: Daho no kape kato lua halona. Ito kabe lua halona mo kujaye pa jana po upuwa. yan ka yi ko nyere turi wi cho yin pe to no de da pe ti lwa nuru ko ni pe na gi ti dan ni to ko bi lo no ni kom kwa da no ko ka er ke liye he da na ko nyere ti kya na mon ni se gwa ho te na ni ja mara pe ti me bora kan dan te du kya na ti u beri chwe ta do do kene
0: Ubinu do te beru modon.
6: Ichi ichi ana do te popor kendo nu po julia. Atami ya tama ko ba me na te ko bi ana ti ku jo mia ko ba na ko bi a to kanya kanya. Dami ko ti ko ba no no ko mon to la na la ha te nu mu lo no re ana ti a beru ke. Dan ko mu lo nu ko e da no ko.
0: Ko er ko.
6: Dami to koni ba monna me ti lut nio kuana kuana ko bigi kita ni begi ni kere a. Dan dati mo ka tiyo vinyo ko pa chako dini yovu ko ka ame tu bedo.
0: Yovu ko?
6: Bedo daono siya vira riyo ka daono po yu vero kuero ko. Mi ko lono na machima ma ame itam ko ma be.
0: Mi ko lono na machimi ko?
6: Vinyo kwa ya ra.
0: Okay.
6: Pura ka mo loke daono.
0: Oh ya deo.
6: Ana
0: poya. Apoya matek.
6: Ati ke nande.
0: Obedi.
6: Acha.
0: Yes, kan wanna mi ngio kum tam. Da hami yo tam, mi kum tam kita yini miri mi kere tam o in radio. Man wanna ken, wan jo menu. Hello.
7: Hey.
0: Hey yo.
7: Ah. Apoya matek.
0: Apoya merba.
7: Abere de kan yo tipaki na nyo bakiri.
0: Hey yo.
7: Nen pa meta meta meta pada mio tiba kisha enda pada adanya wahadino ko omena no chahalo kerwa pero no ate penyeni dah me ndigi in ker tena di
0: otino
7: pero ti ker tena
0: otino no pero ti epien na nahe mo ha tutu mi ria pira rio
7: okay ageni no atino aro nyo tena martie
0: eh ja martie
7: kamano mi tamama Nen dok mo pire te kanen yin dok I ku bere kere ene lo no kere da khamere. Me wek wano mi tama behe kere o nua tene yakina gin gina riono. Ten taman ka wano mi o ka ta man ro mi ngato kelo pe khamere en.
0: Tuchi ya.
7: Mi o ko pa jolo a kobo ni kobo duit ko pe da hikom da hoja. Eto kanen da hono dang ti bolo ne shawani en pir te kawa nda hu wini bo da hono da hono dang ke ko bo gi noro pen kane nda hono da ye wini tam te gamu lo kame waro ko pe nyo ma yini pe nye kere ko po po me yo gi no ne ne nda mo dang do ko gi noro
0: te te
7: we ho ne na te ni yo ki ne en lo no kre da hame no ti en dang ka ne nda hono ko er gamu shi mo ko Niyo wadang niyo kaya tahano sa tahabe. Eto dong pikita may da dong yin pelo kano. Anda ame do da koba wubi na mina na ni. Mondang yelo cho. Chodang yelo mo.
0: Yes.
7: Eto do gina tiye. Gino bet ping mo. Da doki. Endo pe eno ko ni miyo. O jo adong may dang ni kong tempe diet lang ginora bepe. Nanguru ni ginor ti ya kina ginariyon.
0: Ginor ti yokane kano.
7: Bien ka ginor pe nu jo adong may kwa chubino ta kikukok. Ame miyo kikukuli miyo kopo miyo tama meramo kwe yishun jo no te tek bien. Ye jo na riyon o ginor ti chunyi eto kane ginor pe chunyi jo may kwa chunyi kikukopo ko.
0: A bear my tag.
7: No, I'm Kopamagi, Akwai.
0: Yes.
7: Nino Mary, you need to go very con. apetino ni na mar ken dog me we bueno win ko para hano pondere ko ka mi tum mi wan du chi win ko pa jan a mi wan o tengo lo ko pa be en chao ken a wo no dan a mi da hano ti a beru kitu ti e dog no cha ken ti a mi ten gi na don ke ro ru ru bi yar be ko pa mi en ni na mi cha ken pa ha mo ko no e to ka da ro wo no pe ti a mi no pa ha mo ro ken ti
0: okay
7: Kapa magi kia ana koi ni kwan ngi jabuli chora ngwen
0: jabuli chora ngwen
7: tiang ngwen eh
0: okay
7: amane ni bawa di no niang kita mai kopi yon beruken
0: okay
7: apoy mate
0: alright apoy mate ba okay we radio mano pero tama mano te wote katu ye kane ne yore kere yore wane kong bot joke ne kana lo yes
8: la pereció la madre
0: eh
8: a ti te ni ya to ya el alma con la carrera
0: tía mm
8: bara ka ber ten ba ten ding me voy so la ka i cho re sin complain pe ni ni en da ka ni dan ti nan ne re tan
0: mm
8: ai re wi no ba sai
0: eh
8: ada gere ya te ro ko ni ta ho bi bi ni ka ni ni re to re ka la ti ya So la romia ko boni ja ma ora ka ri ko no di ko ne mer per ki ma ra ra ye pa shu en de ko ko ni ara ta ata en ta mara ta ni bo ra me na no o a pe na ti ni jo ya ha na te yo ma cha ko ma te ni ta me to mu na ri ha ni ni ti po
0: ni cha mo ra be dan
8: Aha, so cho nu ni pa ho kom ti ya na ye ta na ge na ri yo ko le ra ti ko la yo ko che
0: Yes. Okay. Hello. Hello. Tie ko nen tialo lo ge ko mi o katu kere kana le bien. Ka ne no pe ho ni po ber po ber pe ho chakara tin na woro be pe ho chakara ri ri. Ber pe ho mo chakara ri ri. Da don pe ho ni dita lo do mar ka tu ka dun. Jemi te woti kwa nyere do do pacho. Kaine na mod kanu ene ko dano kana lo
9: no
0: yes
9: man tashi ma yer
0: okay charity
9: boya ba
0: be ayo
9: ame to ko bini momba
0: eh
9: jo ama ti o bala ko
0: jo
9: tien kopi
0: eh
9: gine no moni yo ha ba bala ubi
0: eh
9: Aha. Aka daho mayi yoti. Uneno ba digo you know. Ame to kobini mona man tikere ta. Antuan pe haji. No?
0: Ate winyi.
9: Hello.
0: Hello, ate winyi kuma ber twal. Hello. Oh, sorry. Kimere do ya ko eto eno ti alo ka ber to ala win radio. No ta mi yo tamere. Hello. Yes.
10: Apoy program.
0: Apoy matek ba.
10: Ki lo kero sin ber ti ko nya gulu kan.
0: Okay, Cinderella.
10: Ko ti mi to mi yo mi na no tam.
11: Wala karne no jame berio mostam ginario tani do ichok yo area du yo karna hatong president jai tan ki yete bino me yo boyo pe yo ka un pe mo hatam unario ye no ana pian ko bu mena no nikada ho do kwer nya ko en ye nya to kenne de kere we te gire shao me te no nga en ki ye jamit no Hai tu, siwang orang je le na bipo ini, cara ni kerana kita mungkin ada esbora, itu anak cara bal. Kalau dia ni, tak ni ni di, dah engkau berikan, itu doa ni neng kayu kan. Anak poy program ba.
0: Okay, poy ba.
11: Dah ba.
0: Okay.
11: Why is saving? I know you don't take me.
0: aketo. Apoyo. All right, yala pe. Hello.
12: Hello.
0: Hmm.
12: Man.
0: Atia winyi.
12: Maho mal na le khle yo.
0: Okay.
12: Ana tamani ka mi yumi na no tam.
0: Hmm.
12: Man ko pe yot pa ta rai.
0: Aha.
12: So ko pe yot ka pe una rio pe tum ka ka pe una ria me mo ta mu pe tum.
0: Eh.
12: Eto ko pe yot na tin tieni dino men pe ara lo ke ti vai mo.
0: Hmm.
12: Man ka ngole mi yo ngato rio ho ne o ko. Tum ko ku yo be ru winya winya.
0: Hmm.
12: Eto kai kanyo kina me kopu ko una rio uni ye ti huno. Yo de puñe de uno ko igua kare kina me pero bal.
0: Mm.
12: Yen dana kera kien ne oni ka ti mu kini kiti nu miro pa ki ke.
0: Yes.
12: Me ate ko mi na no ni karo ke ne dang da no mi ate me ki na na ko ye karo ke no dang da no ne no pa ho ti ka no ro.
0: Mm.
12: No pe ho ka ti me da do yini pero ke do tu no ya kina kina mu ki do ba do bi do wora ni mu ni ha ri ho kum do kum due. Were mo da dunu da ri ni ta ngue yo kira da ko ko du.
0: Mm.
12: Da ko dang nu du ta ngue ra kira jware ko du.
0: Mm.
12: Mai kum ka pe ho mo re ka nu gina bi pa gina ka ki ja ni o ti ba la ri ka na ko ke da ho ni nyo a ba la ka ka nu ru go. A ka da ho dang ka ro o pe ni jo ni nyu ti ka nu ti a ba la ko. Mai we dang o te nu ku na pe ho ti ye. Wano ro bo ko de kina ko re kanu wano ro bo mi yo tam kan wano kum lo ga jo kir te nu rang ta ma jo mi ni lo sa ken
0: e
12: te nu ni pe ko kum nu ti bo di kina ri yo no ko
0: okay
12: a me dim nu ni ye kong dan ana po ye ba
0: a po ye ma te
12: ina pe ta bo ru mu ka pi mole
0: mole okay a mano tama en na mi o en na o in radio. You need to borrow a company. Hello? Hello? Okay. No, I'm not going to be on radio. In line, can I? It's the word. I'm going to be on the beach. Hello?
13: Hello?
0: Yes.
13: I'm going to be on the beach.
0: Yes.
13: Atam ni kwa mi jatina no tam kar kel gini ci wore no
0: ci wodi eno kom don
13: ci wore ko me ne ko kome ana wunyo pe hama tino wo no obero mi yo ne jo ko ko ye kere tam
0: yes
13: ta ona ti ami tin ya mi e tam kiti mona nyira pola mani chani ke jo le tina wo be matek Eno mi o tia ko boni o tino bero loko mon, bero loko mon, bero loko mon. Anyira wa me chani, dano waru me te mora tema. Te waru me gero. Da eno mi o tino wa e cha moro ti uti nguko mene kanyira jo. Nua tino kanya kema pol matek. Ya anu kati amita mi etam kite mi. Kado ngene temo, onywa lere do peo lare. Kondo hene ware luong. Jago ma tehere mere eka rulongo jago ma tehere anyako no gi tehera riario ni kong tubino beru pinkar kiel kido nyuan eka kong oto temo kong lo kere nyako no eka ru temo kere lo kere nang dohe na tino dang tiene nero mio nyualero ling otino wae cha edo okelo daho kubi daho ni daho mere no beru totere ena tin na wo dan ta ko tubera ta ha kere nyu aler ko e ja ko ro kelo da ha do be ro welo e ja ro da ho no wi o pilo ko e ko mo nyu aleren da ho to no ha ro do ha ko me tin no ne kan na de chu en ya to be ro pe e ja de u do ko ko bo to nyu an o nyu an nena nena pe ne cha mi re ko nye ker me lo kere da ho mere en u mer ko e ko da ho o mi a man dong da ho no o nyu aleren na wo do ti an no da ho no an nena Nuena uberi ko cha hoti cheron saler me ke o ngaler ni man chega na kero ko nya uru ponyo man no nyale en de kero nyala kana pe hoti na ube wa e cha ni ti ye no no ke ni kana pe ha nyira wa e cha ni ke wori ye me gedo en no no cha na kwa ye ni pe ye da no da pe bung kon lo perdo chika te here ko na te hera riario ni pati sa rio ni kon beting ko do konji me we corona na ka kwena me pete jiti ye ka na la da ho ka ri na le re na wo be kira tera mo na te hera ri ari ni ko be ru ping me we ko nin ka kwena pe ka jona ti o be no ni a wo be a cha ka na ti kere ba ni a ho da cha ka na ti kere ba ka pa ti ta ri oni di su be ru ping ka no ni do pe tuere ko de ti mo yu mo ka de mo yu da ho pe ke nya ka ti re e ke ni ma ti ma ta me ro mo gwo ke me wa o bore me wang musebe ni de wek beri mk, me wang musebe ni da dope agere, wakuwe moye mati mate wa obore, te kakwe o chunye.
0: Te kwe o chunye.
13: Te kakwe o chunye. Inye oko mwano bedi, o mi, domiru ka ikwe o. Danka yini ti kiri ikwe o, akiri ti iburuke, kuti duong duong oro. Eto ka ikwe o pe, akiri de isha mwo, te ti kiri kuti oro na jama yini isha mwo siya. Kopa tinu no donyi chunya donyi morda wao ya wao ri cha de na winyen tia por pe hamera mi tia ko ke tiwa ya tenu tenu wa wo cha ne ti pe ho anira jo wa ro ti okello ke yie na wo wa ro mamalo e ka mo wo ko na tin ke jo turi di a te a me pe dan dong jo turi di winyo ko pa nyar di a mi to ka ni gudi pe fer te ke gudi ni ro di noro donyo e ka nya ha cha ne ka nyuan Icha era mi ta wobi nyo nyo ugwa katin. Icha adu nyo alo katu koni abud li to tatin. Wani nyo kicha nyo ti peho masehi koba nyira jamo tiya kele borwa. Umiya wa yo pito pite o ti uweo. Ye niya ko pe woru memu moko ta mero me gero. Tio ta mana ta wani amiye nono. Uba ame poro konje.
0: Amen. Ok ya apoye mateke nulo kachalo toro kun neno do eri asala laj. Manongo wa menu te timere. Tro yin na menu ti winyo radio. Gwokonyo yina ti kere kuri peha chal kreni. Nui ti chiko yi remote ti winyo peha chal kreni mo minu wani alo.
14: Hello.
0: Yes.
14: Masa ati enu duwa gileko.
0: Yes, Charity.
14: Ame tu kobi ni momba.
0: Eh.
14: Muncho amane bale hunu ko.
0: Wanda ko bale ko ni ngoda.
14: Momba.
0: Hmm. Yes.
14: Eto wana nyira da miru bedio.
0: Miru unu bedio.
14: Hmm.
0: Eto nungo arai doke kunwe cha oda kwenye teri ot.
14: Wano miru bedio kiti.
0: Hmm.
14: Ka yini joy ya ite koko ha. Kien na haana tia loki nywe chao kene da ati kede peho.
0: Hmm.
14: Ya ite work e mira ha te ya nyue te chatu jeme o du te koko ha malu nwo beru ni nga
0: wana pen
14: nu
0: mi ri ni ko be chono
14: kar nu ana chaku lo ke nga
0: ini ko be gina wa yi en te ngeyo
14: nyue chao ke ne ana pe ke de duan
0: No, kado yini bino kwa pashu tunga dano, mebele ukano eno chalo. Kwa keti yindo ye, nuo dano kwa imoko tamu kwa kachel, undu yudo yebele unu kere duwane kuma wote, be guiding wote. Kati ya gom yin miri tuwenye, kaya ina gom ena miri tuwenye, kado undu yebele luwari una luwara, kiuni unu peti, unu peti imoko tamu wati ate. Ana ramu
14: tuwenye re, tunchao kena wata nu peti ya tuwenye re.
0: Eno tuwenye re.
14: Pitien kwa panga.
0: Yini temo wente kwa tuwenye re ko.
14: Mwana ngeo iye.
0: Pene ngeo iye. Nuyini kope pebele luwara luwara. Ngato biyoko niwe kope du kope re. Kekene kirengwa nuwe yini nongo kope danu kere. Kirengwa yini kope danu kere. Tijokene meter mo. Tijokene kai kope enda ngeo kwa ni a. Gina nuwa chako ni kalpe beru wa haweko ko. Ti joke nda yin eneni yinine enenu nangi yinine ene titimo. Ti nge yinyo yi kalu kene pe gine titimo no pe wango yi. Karakara nuti ya chweri chun yin peda ya tiko be. So pira tek me yini me yudana unge yu wang yi. Me yini me nge ngwa yini miru ni gina kaya no timo yomu yi kere gina me wango yi. Miyo enenu kire ngwa me tamo ni kaya guwako chun yi. Miri tim gine. Ka timo gine. Ngari ya wang ko
14: eni ena pehu mwaru pehu
15: Yes. Etu unchoda anko miri iki reu.
16: Kira chot ya ba.
15: Mhm.
16: Eh?
15: Peti ya ba.
16: Pedu shudo, pecho du shudo ngirecho.
15: Kangu se yihu kireu. No one monda o yihu kirewa.
16: Kara kira chako yubeni ngwa yin pe kobi daone gina yin titi munu wao yia.
15: Rang bedi nuwa kobo. Etu yu yin chao pe eti yiko.
16: Eh. So. Apoye matek. Etu yin miru pe da jal miru mede beru kobi daano.
15: Pera bal.
16: Yes.
15: Yin puta ber.
16: Acho.
15: Ber.
16: Okay, kene chamo ora kemo balo mono ko moni chamo ora kemo ke duonga ta ta. So kemo ka ma ko ta peti kita yini lo ko ka che ke dano a me to ri ku dano. Pero lo ka menu chao kene e da lo ka gera gera no e da a koga koga no temo. So mio yin pe message yin pe te kata ba ke ta numeri ka tu kere. Bar ka cha yini mi to yu bu dano. A ti cha me yin me chalo pindano do beru bo no adu buru pacho kanu. So ti chao mora me yini yobo ko uno ame ngi uno ye kala chel ti anabal ponyo jokan chengu kene akoni ti chao mora me ini na chela chel kai tie yin na chela choke de daho ni na chela chel mir nge kire me handling challenges of that day pe kango a uni ber no uni ni na moro me tutu tumo inu chao mora ber ya kina uno riono eno a ber me uni nu nu ni chao no tu pore I think in your demo at your rear decogo. Carcel Kirango, a metier won't get a peck in no. Nuity sharing wono. Dan Kurimano Kati lock, nuity lock won mot local men young local me ya kina wuna rioke ken. A man at work can no pay ye. Hm? Tell you won a year, thingy you won no, te pen your chano and no dahote cobo challenges and a bear bear ye, Kirikirango and a time with Yako Kerikir, men a poor tear mare at the kello. Ichora te kobe mena eno be ye pien ka ngi un ye karche le moy una gamer karche nu un du shu ti ngi yuno kira ngwa me rom ti ko karche kre demo ga mo berti meno eno and then in that same way beri cha me da una rom yiko e ka ite ne no kira ngwa me yin rom twenyo kira woti amenu ti agomja we ko edu go ene line na me yin ti mito aite worun karche el me mi we beru kre kar me wota yiwu yom ai te don won karchel dem ru te ru time karchel me dan chechel beru kere geni koma wotere eru ka yin pe beru kere karme gen na woti man bin me yo jo beru kere kara kala cha dushu bere me tuni te popora popora so no pete ber we kan gam jo kene line hello
17: hello
16: yes
17: poema
16: poema tek
17: ben man mo na so pie chele
16: Yes. Yes, anena mito penya dito eto endo por lo que echa bere con le tieko tengo echa mecha do.
17: Eta ando con lo etia neno ni kode kwani wa kopi kom. Kita je radio le rati o ke ro go bo da ho tani ang tama da ho te go yi bor chora ro tani ang.
16: Yes, anena mito ni agam namba agamin anena mita penye kare penyo kene yunge eto endo te bini yao kodo
17: teka da hata penyo mego mama gulu no en tiet yudde de jara wotero mi yutia loka raja raja kitu Numero dua sini cian cian dan kadung gini dah aku kati log log pun ini tak nak jam orang tu dah bori. Apa yang dia kata mainu?
16: Okay.
17: Dah.
16: Apa yang matek?
17: Dah.
16: Okay, right. Aye lah beti ye. Okay. Wajda gam kong enoke ne kana lo. Yes. Ati awinye.
17: Ati ane.
16: Ati abelba.
17: Oye.
16: Eyo.
17: Oye.
16: Oye. Ati awinye. Apoyo. To dok chunyi chen, dok chunyi chen. Pe mi yi wang kwa teka teka dok te gakho kwa. Hello? Yes.
18: Rafael Moja.
16: Okay.
18: Ma Rafael Moja.
16: A winyo Rafael.
18: Bono nyue da kire geti ya anako woko. Bono na tieni monda pe war. Mogoda e bero kere te be yela yela. E de be kere balango de mar jo wura wura. Wuro peti kitu. Ana maoro building wer kitu bora e no bildo ken. Nena ko.
16: E ti te jolle.
18: Ne bon ko po ma duor so al wan cho.
16: E ti te jolle ko dan.
18: Wan cho pe ko ma duor mo.
16: Rafael.
18: Ayo.
16: Rafael.
18: Eh?
16: En ma worde do no tiena chawani.
18: O do kom dai di kya gor char yo me bi kure ko bukani ho en ni di ni bal ni
16: ni. Eto man tiena ti go ke dong na chani.
18: Ke chani pe wo da pe da.
16: Perung da.
18: Pe da lo ho gi.
16: Okay.
18: Dan kadana worri. Yen kan yo makara wa ke chen anor wa chen ko er nyu ne ta ka wa chen no bo
16: no go ha
18: ne ko mi to me ne ki da mon ti abe ro ke re e ka ta ko bi bo la ku mon nyu ni fo lo jo e ko bi bo la ko nyer pe wa nu jo e no mor ti ye na ke ga ga do
16: ina lo ko e ko le gi ne ko le le a ke re do
18: And cope the end.
16: Okay. I do. Apoy. Apoy my tech. Cooperative Manalo.
19: Man.
16: Yes.
19: Dako mad word and pe.
16: Eh.
19: It's your mad word and pe.
16: Eh.
19: Eto mon. Catching it and I yard word. Kuni winkit and pong at your two little mechanic.
16: Eh.
19: Need no lie or.
16: Eh.
19: No money yet.
16: Eh.
19: Lono manepe.
16: Eh.
19: Bure no fo yoro kay kan yindu feberi da xamar kan ba.
16: Hmm.
19: Aga jaay ndaw suno kucce. Do mo ko kay kucce. Dit mu gi ko do bare do. Ado onle di ko ke tiru mera.
16: Eh.
19: Adam da kay ne ko ri ko er ta ba bu pur re ye.
16: Eh.
19: Ne mi ko ke tiru mera.
16: Eh.
19: Ado ni fa per tuju ni a pian wa ngi ka ti ne wi pe de ga mana kiru ba wa ne.
16: Eh, adela ga mi ka. Ajira ba wa go mi apa ga mi. Ajira ba wa ni da ni pe duor nga to ke ka ni cho jo da ko. Eh, ya jo rama rama ko. Hello.
20: Man.
16: Yes.
20: O po di.
16: Eh.
20: Mon dang jo wo mon.
16: Jo wo. Okay, apoye ba? Ayela petia win radio. Otherwise, aneno jotia line up all the 12 week. How gam jo mora ria deko, hello? Hello? Hello?
21: Yes, hello?
16: Hmm.
21: Sito kuri bosto mira ba?
16: Yes.
21: Ini o tamu mina mabari di yap.
16: Eh.
21: Ando hang niyo yorpeyan ba?
16: New York and Ningo.
21: Hello, New York. We're in Marbury, retirement, looking in New York.
16: Eh.
21: Retirement, you tell me, and of course, we need to wear a bear.
16: Joe, Tugin, a bear, come, and a bear.
21: And put it on me, you can take your head.
16: Eh.
21: Not a point, it's a bear.
16: Eh.
21: And Bala, that you know, Moho, you know, I'm your key. Dog down your call, my lock, in my hair, and dinner, self and their one again.
16: Hm.
21: And that for New Year, and then a week, hm. That is more for New Year, and then we let your head. Let it be down here, so then you are down with my.
16: Hm.
21: Expert TNA, Kala Kala Kaho, Bear, or Mommy, that I will look where I'm going to miss it.
16: Hm.
21: Then Mommy down. Yeah, fair bit of
16: fair
21: and who's your year. One.
16: Hmm.
21: It's Mona Pena. I know nothing. You're getting on your moha down. It's come out of war.
16: Hmm.
21: Only die and so forward.
16: Yes.
21: I don't get it. I don't know what I'm going to get them here for her point.
16: Hmm.
21: Then you give for her for Jan and Janata have it, you know.
16: Dana je yel pote meta wotere.
21: Aspect of me to to.
16: Yes.
21: Benda dahano ora me ko kon ka wor tundi ko tobnia tobia na tejo. Nita me de checking da me yang ko na tunye ni joti.
16: Eh.
21: Riyo mera bi mo adam de go.
16: Hmm.
21: Anjer pota ngole gi bin bi ko.
16: Aha.
21: Re ni jo engi kan na me gor mere na ti ye ta te ye.
16: Hmm, tore pe to tore tore pe ni ko.
21: Pe mi yo yi ya lo.
16: Eh.
21: Ta mo gira nu.
16: Ate te ni.
21: E wa pa ti ti me de wor ni.
16: Yes.
21: Ni mo ke na da nga pe ro pa ha ke ye lo jo. Ni ro ki na wa ko ni ta pa ti.
16: Hmm.
21: Ta ro pe ka jo mi no er no ki tu. Umur kerja orang yang mahu dia mahu lulu tam kita mahu berjalan jalan.
16: Hmm.
21: Kadang kadang ni aku kerja kerja macam ni, entah ni apa dah siapa.
16: Hmm. Right, apoye mateka win radio. Apoye achawa tie dakika deki kom chawa bichel medi war. Apoye dang jini katu ni na nyen. Mande ono ti ni na nyen. Wagam chimu kena lo?
1: Mr. Man.
16: Yes.
1: Mando Rafael moja ya nudu wano. Wero nyo diyo biuni wekyo wani ya nel na hii santa borwa yu ja kan petia bae.
16: Petia bae lo?
1: Anero mondo pon ye.
16: Ningo ni wekyo wa?
1: Ni wekyo wa.
16: Eh.
1: Bondo tepo yeda miel weki waka soni. No ye da hawiri ek beru kitu.
16: Weki wa?
1: Weki wa. Nen kong ba peta tu si kong wero ko.
16: Eh.
1: Angira ko bukum ka mana ji tiek kitu.
16: Aya poya. Hello?
2: Hello?
16: Yes.
2: Beba?
16: Be.
2: Anonim. Winyo perento. Tao tia kien.
16: Eh.
2: Mona no tia kendikarani.
16: Hmm.
2: Moni doj mona wa yu weni. Kira gitia. Yen mona karaka chon cha kongi tuwa tuwa. Eta mona wa yu weni.
16: Hmm.
2: Yen tia dong biru kame tiyu ka chuk. Kitken. Yen piru me gedo. You be the man in your hand to see the color with a bed to it and a bed, but that's a new thought. Eva? Cook the wound of a jury. Then not to Korea, a wound or I. Down right the castle.
16: You made a booty. Made Korea at a chugu cow.
2: Eh?
16: At a chugu cow.
2: Eh?
16: Anything more?
2: Anybody do this? Kanya, kanga chuo kaya na kwenye dude.
16: Eh,
2: upenda dope.
16: No, chote wenye late, wenungo peho. Enemi ni
2: chako kato. Wenye gina chuo bango kubo ne.
16: Eh,
2: chuo bango kubo kopo mariye hama ndani dante kuni bokipa kubo niya.
16: Eh,
2: yenge ni pega, kau kubo niye, yenu wakuri ya tena wakipega.
16: Anu agame, kala juu tia dunia ana ria mungate line.
2: Eh, kopo ni moja ni kwa.
16: I oruka nueno yini ngeo kana peho tia yae. Nung chawa. Chomiro ben ngata tikiri diru. Chomiro ben ngata me tikiri diru kile soko zova. Pien kari yu wang ningo no. Yin pera uo tia kupeha ji tia wang chu yin tia chwera chwera. Kwa nung kile moro kong. Weko wipie uko mot. Aka tenenu kile me settling. Issues amenuti pachukano eno. Tikopa me kovni lemono kovni behind a successful man no there's a hard working woman. And then behind a successful woman there's a hard working man. Chimuni cho miru konya tek ti bodaho. De cho tek nudang daha tek ti yunge tia konyi. Eka daho menen tia tek nu cho mor tia tek dang ti yunge. So manu kere manu eno. Eka yin mir dengeni a woti a me yiniti ekere no eni yimara no eno wundu chu mi nene una chal pir u tek pe ngara chelo nene ni ndo pir tek lo awu ter ko ka inde nene ni ndo pir tek lo awu to ko ka kun kop tieni teacher loko me koni chikeni joke ne koni pe yabu bible munda ngo ko wote weka manu so mir yini ngi kum kani ya woti yini tiekre no enang pire tek yinang pire tek so I kwa dana cha chel wundu shu piru tek so mi nene tam woti ya meti ya wot kara chel kana me tama pokere ye miru beda me ka iti gwenye wundu jitam menene wundu kira ngwa miru tim ka chel kere kata ma pokel mi ope tam pokel mena tugere tam mir pokel men le unu lo kete te alu yi lo ento nuwe ya giki mere te niyayri unu te binenu nga mea nga mir jodugi ye e ope mana jini kwenye tiyo para

wan miro nen ni mano en gino miyo mir ni ka yini tiwo kelo dako pien pole wok cho gire na wuro mo mon mo dako te kelo pacho ni mane na gamo wa mane na wan mitne abet kere so ka yini wo moyo dako tiyeri asa pole miro yini nen ame yin put pe tinyo dako kelo pacho ado yini kelo pacho do jabi penyi ni en atina do en dako yini yero do en niko ni komon na tiwi lo ni yina te moku tammi te kopitio ni dako nwe nando ayera moko tama me bedu kede nwe yini ngiyo ni itwero uye itwero nwe moko do ngi dako nwe nurong beda bayar bori pienda yuri yeri ya kina mwona pol ama yuri ama yini beda bayar neno ke so chimu ni miri yera bayar pien kajini kelo dako yini nang perangu managing uye nyuruni yini biteme rikunu gira tema kita wiki joke na kobo kene no don ginana tia kobo tieni ka pek mor tie jono bedo kara la lachaki mwaka tutumia rie pira rio ka neno ikele na ichuara mechawa ni nyurni ubedo gini so far do mwaka abit nyo abishiel kano nao mwaka abit nyo abishiel nura ikanyere wunu danga me dana chichel do mnu ngeo kira wotere dana chichel a ngeo tima wotere dana chichel ngeo kwena gora wotete ye ngeo kwena teka wotete ye don anakobu ni gina pire tek ena ye ni mano ubed mir bed mod aina no kirango mir tie kere peho kana peho kom tie tie ngata chela mete ngeyu peho mer kana tie nyoda nyoda chel te lur ko ba wote peho mere pienda ubiru gina chela me kai beri cho pe mir beri cho me ubera le wite le wi cho mi ora pe beda le wi da ona mir cha mo ora pe bedo ka me neno jamite linya linya ye neno jamite linya pe linya gina di kain pe kobo nunga ada kobo antikere wera me kone my mistake is your correction kana timo gina me petia be yin miri yoba ina chalo dako miri yoba ana miri ye yin yoba pien yin weti neno ane chao ken pa neno eka yin nang kai timo baloro kana tia yubi yina miri ye pere mi yido wang kwe ye eka kai yubu dano miri nge kana yubu dano ye pe yub dana me deta mi lano dana lana ti yoken yuba do nuwa mi te lana lana doge manu beru gina ma kope yoru mir neni cha moro kade yuba woti kana ogom ye nung chawa kum tiye kai neno gino yin kum gwoke chawa mo tiye wini nung ngir wuna ryoka kana wuni miri beri ye ila kitana ukano yeno ayi wu yoma kade donyu wunu kar chel kere iyora be dangi duwane mwolo pe donya de boku wangoko kai donya de bo wa ko ta dano beru ke dano pe peni anwa yini ko be penu iti ko be gera gera nuiti ko be da ti ko gera gera so dano ka yini mitu ponyo yini cho ka ponyo da ho pe de pon da do bo wa ko de gera me do pelare lo ker da mo mo do dana di ka ponyo pe de ponyi bora pe ponyi bora ker gera ta yin da ko da ka cha me yubu cho pede yu wicho do ngame de beda gera gera do mi te bore cho bora tamni yina de rere nyu duoni du bet mala in kum long mod munu dana di dana nyan dana do ka di do nu di ka yin yu bo yin lo ko kere mod dai duone mara duonora mita me kai ti winyu kuno ka ngato te winyu nyu wina rione ti winyu nu winyu mit pien witi loke mara me iku dano me puonyo dana me donyi wi dano mota ber da cham wara menu tiyo yo were weko lok geru geru lok bura bura lok menu penu rwate monok mi uko pekwe da pacho pekwe win radio weko abit ko kere kare ko abit kere kare ko nenko yoro kene dange yinu namo tieko kere peko kare bedi jo kendo koni peko yin pe miri bet yaro wakor tuwal sometimes you don't want to quiet your time about your you need to be a bad because you need to cook da ho pegene nyo choda to jola ko ni cho pegene e to jomo ga me ti uberi pachigi they are successful utu beru gini mod a bear kuku ko kali bedi ti yi na pengio ni kuku ti er nu kuku ko greti yi od gidan er nu gin guoko mo ngai bera ka ti ngeyu kira ngo me gino kanyer kere tu kanye gini tu beru gini er nu tu nyero yi gi yom kuote woranyim bedi peko da nutia woti binu da bebe kom gikano so kuri jonno enu jini wor robot gite ko ayutam

0: Enter. Kita may one is your. Kita may one is your. Kita may one is your. Kita may one is your. Kita may one is your. Jauh ke nilai wane nungin balik ya. Itu lah kubi. Asyar di. Anak ini kira. Meberi kira jok. Meti kira jok. Gini rutut. Wati rutut. Gini dur lo gak wana diyo. Oke lo karen. Kajian.
1: Mandura anda. Pokok-pokok dong. Aku maya purni. Nonge yang wane yang kita wil pun itu. Anu udah kan ngejaro. Nino wiro ke gwen. Mau wiro ke kere jam. Mau kongi be. Bongo tino. Aza, na buka siel kovani, pero pe not iba kita na ilo yung kopa na tiya kyo. Ana dino mo nino, kutin ke reserbi. Ya dino, abilo ke rechidi joan, iye winyo doga.
2: Kore ti mo mo na manda Aza, nyo ator yada ugini winyo doan kyer kia wotere.
0: Uba, winyo dina na ti chunda na siya siel, nino ana jara wotia dino yo angol sa ngo ama katu ye, nene no kira ngo, piel ka winyo ti kere kushi oru, ana beru kere kuchi, nene mani dini mo wati kere kuchi, dina ti kere kuchi, kuori.
3: Hai Van, so ako bini, da ko pa Mike doho shona chono. Nuwa ta oni pera mo tiner kiti ko Mike.
4: Eta.
3: Mike dano me again, anu mir nyong daha mo ber again. Yami dui wana tiyo kara jiel. Na even, ki nuru dui do beha ko bi wana tiyo kara jiel wani, Ivan.
4: Na halo ok.
5: Okay, Ivan.
4: Eh?
5: We had a come
4: pebalo.
5: Atamo kayo nino. Temi ya ngeyo.
3: Kokorfe.
4: Ko benino.
5: Chapite ya dije ko. Na mi ku juo ko turana.
3: One thing free come.
4: Ah. Oye here di obini tieno.
5: Aya, ana ko beni were di tie.
4: Eto. Nyuteni mare.
5: Anyuru mara du kikome.
4: Olu to ba bi la chiye. Tina la her amari.
5: E ko tina wo temo ko do.
4: Alego ba we la her ba.
6: Okay, right a boy mateka on radio. Manu bedo dana chela me nu peho dan tie borena. Eto temo mumu agampo bedo kerikal menu te word bot a watere a menu bedo gitia bear me ukwayo tam. Manda bedo yore chela kena bear me yini long dan nenuni a tio kerache kere on radio. Me yo kujang do yi pachuni eka. One mirror nene kauti unu kara chele yot. Jamme wanu tiyo unu kara chele yene. Me wanu moko tangwa chame wu tiyo ni. Obedo gina chela me minyo kwa obedo kirekar me genna wuti. Nyo pe genna wuti. Pien kai chame tiyo wanu tiyo kara chele. Eka chame dong oloko doko chente. Eka atemiti beda me. Chente me miro bedka me pedango niyao yora titir. Ngatumi yende lok dok chente cha. Beda me kari da du tia ket. Pede du ket ngecha ngatu ke ken. Nu pe tia bear wang yi dano ko. So, accountability cha moro. Miri beri wi meja. Akari bedi chene cha pea beru bot daho. Nyupa beru kwenen. Nyupa beru bot. Eru mira list chene no miru beda me. Nu tia ngeye kai kita tikir miru ngeye. Miu dong me pasu beda tie. Pieni yi pasu kan nu tino tie. Tino miru kwane. Chao kene. Jema utia miro will, jema utia miro team, nen kanu miro chobo kapo kada nutia tino. Me miyo ubeda me, at least nweti wati waru ipeki maudu wako ping, kana kita menu yini tie ipacho kano kachel kereto. Ka mwaka, jemi kero ko yorpeniare, jemi kero ko yorpeniare, don moro nupetia nen, duwako chunjana kwa chien. Ka pa miyidana duwako gufu me teacher ko ping, miyo tugerek bera duwa duwa cha wadushu. So, kira me tikire jame wana nuwa wano dang. Beru gina chela me keli wapeka duwong tutual me wan miro neno wani yot. Meneno, kira nguwa wano tiyo wano ke jame. Jame kado yin kero work plano kweta. Ana ngeo ni chao kene cho miro gilari center. Kaya mito gilari center. Eto, neni kope pasu dang. Balancing yi dushu abe. Me miyo daho da beru kire yoma yi. Dahora mir bet kere mi poke nang budget o bet kano nendang budget o kene bi otino nendang budget o kene pi dongo me pasu eka kari beti mora ber me mora me lati nu at least kwe gugudu areas duchu elpe mana me jami duchu yati ruenyo ko eka doete chaki zero jami duchu yati ruenyo ko doete chaki zero mano miyo dano kwanyo geni kome ko pecha kone na nyime beru kano neno kwa niya njima mebedu kani nipetie. Kani ana rii kani kari danu tia beru time kani ya man. Kiri donwa ngoa wana nungu kani ne. Donwa ngoa me wana nungu kani. So, chao kenu petia bae. mano da gina miro dang nene yo were kan na menu ti ye mir yo were ye eka ngatu ko ni jodushi kom raj ngatu ko ni jodushi kom raj duono ke na me dok ti borakan kodoranen duono ke na me dok ti borakan ha ngatu to ko bokan ko patek mano ka kopi pacho pete aber kanado ini laro petie me ukwei chunyi aber mano dange na win radio eka atikere meno kene kan mar launi kwe lokong
7: obedu tedu ini tedu chwari cha mite deka chwari karen pe yiringo cha wachwa dokere deker ber kanu en bino te nuongo ete cham manu ya ere na yindu adu wumi borba wum taki chwaru bino ni bini vyoi poin wodo peti adwogo ene yini ko benia onuru yari duri karen o tedu yari duri peda inyo yari ya beri dudyo yaru beru keru tuka dek ma kong ginnu beri chingi ite boko chwari ma chwari ba kao binu ina kobu kong
6: yes
7: ye duogo oh joy kunu mora kun jo mara danga yini ngei kunu petie ena gane o mori twatwai o mori mara ma chwari ina te nyute temmi beri wuyi o rute bera bera peme tokotoko eto man ka yin pe man chwari ba ber goyo chal monu kene peda go challi bien pe riko nyuali ko mata tai bir yugi ha ibera yuki mara pe da ri ari totu nyuali ko mi mini wi pe nyo pe ibera lol la wota nga ar pe da lol wora an kan ni koma ko bi kati mini ni
6: malao de ko ba dore okay we ko do ane ati kire meno ken kan dore
8: da mer cho mitanga ichora cho mitanga mon wana tingunu kere bal ti bala duong dang ti yelo cho atek inina yiri yai turu yiri binu turi da pei wori por mara dang pei modi ngata ori yen pei weo na hawat pei tedu na hadekoro ngata ori chama da pei luwako bonga ngata oro yini binu komite utikene nukeli noke ken jote nenu diku dang itunu tiene opo wono ba kanu re pil wako ba nu peturu por nu peturu jome nu mirte digi chemu nu peturu erti ginara chela manu joy turu pe ramti en mi yini ya te wotu mi cha opo wono yes
9: amen
8: enda manu tunu cha wa me ido ha ger nge danga goba ena do yini tiu kere me mi cha pe ko nyopani sengi cha ni piano wan yi ni apong yamo apong ni pong yamo ginu po ber gi pani singa cho yini ka ri binu ni we ha gonya aman ngwa do ti mere
9: aya pe nyu ara do nyu ko
8: ka ri ngeu ni bitwonu ngomi binu Rihi wek beri me maogiri ngatora me miye, me bini. Ituru kani te bera gera, kai uyi nyi ngatora kwanya lehi boro pi nge kuha kobo.
9: Geri kumchwari.
8: Iwuri pale piri, nini kudani chwari. Eta mantu ni chawa medi miye ni yindok piri do teko lao gino dui.
9: Pe miyo.
8: Opua uni yesu.
9: Amen.
8: Monene uni beri ni ba, unpe nge unu. Icho karien na timu ngo. Kariyen na timo nga, tekit dako po chobo miramere me kom, lono banger ko. Kaya laka bulu ko inyano mon na chok yo kwer. Chok amon yo kwer, ame okobo ni oponge gi yamo. Wigi tiyo.
9: Ama.
8: Kaya luong yeti yana pa.
6: Okay, emala ako yung gikano. Ka po yamo ko lungi chel do yini yeti na pola yes yini ke kop gino e kop ko kop ko gino ka otuono jamo po ngi nar ma otuono o po nari
7: tuo loro gina meno tero dian yere turi hu tuone onyo gina enti amito akwa ho gina me wuni ye wunu mo wunu kar kelo nyal kere jo ado hor ge uberu cha den pire pochu ni jo ateri jo awuti mu ginu kitu yin tuoru ko kweri pe mi me we henen kitu beru nu kere
10: did a peck a quanny chin and me will look your boon. More deck than pain wongo, you on your boy, cause you teach him. Dong. Kau mituni uberu wuni kuj kere mara yor watekwe
6: timgo
10: nini nino dushu dang gini ti winye no ngida purigo ikimiko bani kau wanpo ubeda win auto tore auto gamo loki muolo mekwea kema danu
6: yes
10: report dung duong peka juo pol Choke ne chani uriamu monu woro koturgi ukwerda miyatin kony. Choti anywala pol kerimon ukwerda chwala tino kwa ichukul. Dako tia tute di woro kere di cheng. Ni atin nere kwane me di macha dong payu. Ichodo pe meru winyu loko mkwando nga twala twala. Yini kobo ngoye. Dako gwe ngwe woro koturgi. Aduogi me ginura ginu tiyo gini payu atitidi no. Kadung, ichoti na penyo, pe penyo kere gero.
6: Boko wanyako.
10: Dako jala, ujaa uoro koshe ni. Kadu, iti neno baana tia temu gina konyere pe po yuturikan, weha weki jindu itimi. Dako uoro ko, weho tina bishiel. Tino ni ngagwako.
6: Muna penye no ngagwako kong. Ngagwako. Aha. Winyo mo? Yes. Angiyo? Anangyo, ini winyo jama pol kanana mi winyo kanu yore kopti ye kanatek yore o gudu di oduj
11: kubira gamme pegame odi o gina me mirutia komi
6: omina
11: komi ena yatere tichi moro ni binu mitutieni kaipe tuo mako tichonuko
6: ateni
11: ye kalamepe uweo moduloro koi ye
6: moduloro ye
11: ama nunudang koramepe udotere do neko korinonoko
6: do neko ko
11: Komi ena yatere
6: gire. So, mano bedo kopa me apira tek ame tia katukan.
11: Ngata me ngoro wiyete we kishapun kundok pa chutura bongo wye. Kono we kuyete doke shaluni shabitu chela me lobo. Ichao kene binungu wye dungu wako pinyite bokchi ama apuwa ipien wange kare chel kere lake gu ngeny. Komina, komi ena yatere. Winba yina meti kar chel kere dag yot. Ter yirime win koppa yina me pudi nyomo nyen. Winba koppa yina me mara dagoni ikomi potia chalo mara diang ikompuno. Pingo ka tunu tieno yini mao komoko etawo chibbo ikagallo wang. Imao komoko ibodagoni eka etawo chibbo yorudilo. Itabiru goyu wangine no lwenya metia woranyimikin man yu kar chel kere Arsenal. Igo wae kom chikrin ayom ye chere redu mere lelo mere kere lego mere me pimatu wu mo diyo wa tek mechel. Ite cha komedu gudong turi, icha wa api ya kire. Icha wa melek kiru joro, wewe meye nyonyom iya kina gi. Kuno tin menyi yo, share security light. Dakoni ya meti pasu nudo nino lokeri beach, ente chope yot. Won lokere te juwe ye, te chwate, te leku leku wa atiengi otoro to chire yini pe. Deka wuku wekiwi meya, dungu kwilbayi fridge meo bore avenue. Kwondon kwoka mea toni kome yi chione mo umekari shelkere, ujoletere kuntero jota ngata bange pe. Ite duwa pasha komi ngich, akwondudi ukwil, ame yengpi beru mnyamu ringo pono, ame kanna mo bule ya wuni lwoni pak jion. Ite goyo do gole mehudi kunredi ni keni goga meti turu chile gweo tinu ni turi keken balo langiri nino minu na mewuki nino yuruwa nuumiru ya mwelo te yebi hot tenipia liet meluwa kunberi dude mekuri wanga medungi donye kaburu akonu giki manono doge te maku yuwa tira na
6: te maku yuwa tira doge so kopti ya teka win radio kwa uwe wikere wedong